kura ni modubi pe ariko mutwakure kugira ngo ibintu bigende neza ijuri kurumva ni nkunzi imana vese amazinukanye mu biganiro byo kuri uno munsi wa gatatu ariko kandi mu ngabwe byuma muri kumena Koffi Olivier Rubera Intwari bari karatuma no majwi abashikiranga hose muherereye izira ko mandanya munezerwa na bino biganiro by'insamirizi indundikiti.

ativunja mifupa akambo nizere ko kabandanya kanezera mwe byemese mwa muri kome natwe ariko kandi cyane cyane abakunzi ba Lydia Ridike Burundi muri tombora biseweho kuki tombora chumara gutomboza ibitandukanye harimo nitike y'indege ariko kandi harimo n'amafaranga umuliyoni miliyoni zitanu ariko si ibyo byonyine gusa muri tombora uweho kuki haba harimo n'imodoka yo mu bwoko bwa Voxy nakumenyesha ko Voxy zigera kuri zitanu zimaze kuba zitangwa ariko kandi harimo amapikipiki harimo amateleviziyo harimo amamashini nyabwongo ariko kandi harimo n'amatelefone ariko kandi hakaba harimo n'amakinga ariko kandi tutibagiye namwebwe mukunda akanyama harimo n'udukwavu ariko kandi bisabwa ko uba ufite imyaka 18 n'irenga amuga kinataka wazo na kime gihari ku noti y'ibihumbi bigera kuri 2 gusa baraguhereza agatike ukaba mu bamwe boshobora kugirirwa mahigwe bagatomboza imodokari igira gatandatu yo mu bwoko bwa Voxy gerageza amahigwe rero biracyakunda na Lydia Ridike Burundi babicishije muri notombora abiseho kuki bakubwira bati iziguma zigaba ariko kandi na wewe ofise uwo mutahe wawe ntibakwibagiye urashobora akufise amafaranga angana n'umuliyoni bavuga ati ndabona umuliyoni ntacyo nawukoresha ati naragerageje biranka ariko muri Lydia Ridike birakunda ufise amafaranga angana n'umuliyoni wewe icyo usabwa gusa nukufise uwo muliyoni w'amafaranga y'amarundi ubangaha mu gisagara cya Bujumbura ukegera abadandaza cyangwa bakorera muri Lydia Ridike Burundi ama bakakubwira ibya nkenerwa kugira ngo ube umudandaza wano matike ya Lydia Ridike ibintu bigende neza cyane hari uwo ariko gutomboza ipikipiki yo mu bwoko bwa TVS iyo bise Kayuki akubwira ngo si yamaze kuba igenda ariko kandi nawe ushobora kuba wogerageza yandi mahigwe biracyakunda muri Lydia Ridike Burundi byose birashoboka ushobora gutomboza ino tike y'indege ikagukura ngaha mu gihugu cy'u Burundi ikagutereka i Dubai bakongera bakagarukana ariko kandi warumvise ko bamaze kuba bongeramwo iradiyo nawe ushobora kuvuga ati ndakunda kumiriza karadiyo ariko akanje kamaze kuba kagira ikibazo gerageza rugerageza ayo mahigwe byose biracyakunda na Lydia Ridike Burundi ziguma zigaba

yakiza zine zirabura umunotsa umwe gusa nyengukira mugi mwese mwari kumwe natwe muri kino kiganiro indiringendo nizera ko maba muri kumwe natwe ko kandi mugumana natwe mu biganiro giraje indundi kirutse 1992 99 9 zineza kumwa muri kumwe natwe mugi muri ngaho mukamenge mugi muri ngaho mukanyosha inga muri ngaho mu buterere nyamugira ibihe byiza ariko kandi nubwo ikiganiro indiringendo kirangiriye ngandi ibiganiro biza kuba biriko birabandanya amasegonda makeya gusa biza kuba ari ikiganiro cy'inkino ikiganiro indundi sports.

0: 우리만 초월해.
1: 우리만 초월해. 니키간이로 기발하기를 비장이 누구리미 누구리.
0: 무기체구리과 간도 무가기 시키는 나 하지와 인종지 케이치.
2: 바쿠지 남의 반영이 비비간이로 비자하디오 인종지 키티. Turabara mukije tubani ikaze mu kiganiro turime tworore cyuno munsi. Ikiganiro cyuno munsi kidushikana ku mutumba wa Kayengwe uri muri komine Mugere intara ya Bujumbura. Kuri uwo mutumba wa Kayengwe twaragendeye abarimyi borozi bahurikiye mu ishyirahamwe duteze imbere uburimyi n'ubworozi. Iryo shyirahamwe ubu rirenze imyaka ibiri riri ku kivi ngo riramaze kurangura ibitari bike muri icyo gisata, aho rivuga ko ibitari bike rimaze gushika ko ribikesha ishyirahamwe payeje. Ariko rero ngo naho atavyama vyera ngo de intamba myizozo ntizibuze, aha bakavuga ubukene bw'amatongo yabo bwite buranguriramo imigambi amashirahamwe akora mu gisata c'uburimyi n'ubworozi yoheza kaza kubafata mu mugongo ikango rimwe na rimwe n'imiti yo gukurikirana imirima yabo ni zimwe mu ntamba myibafise, hakiyongera ko ubukene bw'ifumbire iheza ikababera intambamyi mwishigwa mu ngiro y'imigambi yabo bishinze. None abo barimyi borozi bo ku mutumba wa Kayengwe kuva batanguye ibyo bikugwa ubakarusha bamaze kuronka nakahe. Aba ni bamwe muri abo barimye.
3: Yego jewe katuna kanze nitwa ndashimira mbe bampuka hano ku mutumba wa Kayengwe nyene naho sanzwe mba.
4: Ko tubasanze ku kivi muri ko mukuri ki musanzwe murangura ibiki ngahanye ku no mutumba wanyu.
3: Ko bisanzwe hano ku mutumba wacu wa Kayengwe turi abarimye cyane cyane murano ko mudusanze hari sanze turangurira ibikorwa aho turi ko dukora muri uno mwonga ho twabifashijwemo n'umugambi page batufashe mu mugongo uratuha ingurane kukwishira mu cyacu gitwa duteze imbere burimye nuko yampamvu mudusanze ku kipi yo page raduhaye ingurane turakora turaca ku kipi n'ubu turiko murana ko mudusanze ku kipi abakozi bariko barakora mugabo muri uko gukora nyene tubanza gushimira page kuko yadufashije mu mugongo ari muri tubuze kubicanye n'ifumbire umwavu w'ikirundi irisharanwe cyacu ico maze kuri kuramwo abana baraza ku mashuri turaronka ibikoresho by'abana baraza ku mashuri tukaronka ibyambagwa tukikenura mu byarasiyo
4: iko wabuze ati shiramejya ngitwa duteze imbere uburimye

kanu kari mburu kajera banywanyi ba radio ndu nikitire tugenda tubona biko abantu rubere ngaho mu Kanyosha abajamani ngaho mu Kanyosha n'umutamukanyi wa Ufosti babirungo ngaho mu Kanyosha cha badukirika benga onye mu Kinindo tubona bitwa bazefere ngaho ku mwana ba Claveri mu Kinindo abo bose babananye bagira ijoro gize turabona baba Bosco nabo onye ba Dominico ngaho Kiriri abatwumva ari ngaho mu Kanyosha bacegi abar

kwizihiza bamaze gushika mu busaswa mane bigirwa n'ibiganiro byacu abagitiramanye natwe namwe muri ko murayaga n'icyo kinabagenzi canke muri ko murarimburanye n'umusibiriwe namwe gemo shishikari kwananya

naindi samini ziri kilaba kanyamuneza mwana ya masata ninyini mamuse mwizi habana na oti na badu hatuwezi kurala nukwana na abatwumviriza muri ngaho mu maramvya mutimbuzi abari ngaho kwisamara ngaho nyi mukinama abari ngaho mukamenge aho kumutagura mwese mane mugira ibivyiza nageragaho twibagira bari kuba twumviriza bari ngaho muri Asia Tike bari twa ba Gerard

nga mugasura polinali nga onye uyibere nga musoro rishari mu gikoto Fabrice mu gikoto ngo muri makengwe ijoro giza kubanywanyi ba hadyo n'ikitire bose ngo babandanye bagira ibe byiza na utugushimi.

waduteza matwi ngo gatanu kuri gatanu wakabasha ko tumushira mu banywanyi b'intasha. Welcome, welcome bwana Fribery. Isamirizi ni yanyu twari ku bwanyu. Ndabizi nga kumusaga kujya kabiri kujya gatatu. Uri cyo kitaka umwe. Eh, muratwumviriza neza tangomanzi nimwe. Nabari hageje urumukamesa.